0: sa de magana hanu yomamela de
1: happy animas chawamo ni no ko kino chawamo
0: ma alina sa halukajami
1: tiye he ma chen kasakana tan tadwa de bil na hale tiye ma che sokang tiye de che sokale ka na ha